kan lang ay thakta kha zol na krista ti hlani ya chris ms dong ki masakani tuna chuan krista tan ti hla kan ngai thadona israel a pachuawin aron sa ang

lau su la pathian in aveng ang che ti la ron se tu kha ke ro sang ki mi ani kabe se ram ti la chris ms dong ki ma sakelongai thang o he la hi ama phwani

Kabay si Ram tilaron sa tuka Christmas dong kima, ani. Kanlang ay itlak li atur hi minkalsan ngay law tilaniya kero sa kiminaron saang.

min kalsan ngai lo ti haron se tu kha ke ro sang ki mi ani kan hla ngai thak le tur hi thola eng ro ti hla ni ya Chris MS dong ki manaron sa ang

0: Kabay si Ram ti laron sa tuka Christmas dong kima ani. So ti isang tu tun chum lalpa su fagroo ti huna Christmas dong kima ke rosang kimile Israel pa tsuaw ti zay kanang itlako ti tsu ani ta. Hey, akas vani ay zo lani darukle minit som tumpanga aniya tusoy kan ngay tla anga. Chalay nun zalen talutukin ang hong te titu Jesse Zomwantanga, Assistant Professor MZ Iwamisoy ilaw ngay tla ang u.
1: Ole, ngay tla tu zong zong te chibay kabuk ache u. Ole, mizo nam nun le kanril ruput mang atang reng to hiyan dong da na hi thil thalo le sual anga ngai ani renga hemi chung chang ngai to na hi thuang thumin han thlir ta ila a pakhat na chuan thla rao le sa khuana atanga kan thlir chuan bible le christian

chuan dong da na asap tonga laziness ti emo slot ti hi sual lian pasari kan ti thrin seven deadly sins ti kan soi pokha chung zinga pakhat ani a tu fing te bua phe chuan mi dong da chung chang hi voi tam tak talan ani a athok lo chuan e po e su se ti hial khopin solomon chuan alo ngai poimo ani chuwang chuan kan talen le hun nei te hi apetu pathian inamin pekchan angzia taka kan che chho puya kan man lowa kan om mai mai chuan kan talen le hun min petu pathian za lokna poisak lokna alaka ahilna ani ti kan bible jirtina tang chuan kan hmu ani tina panina chuan kan culture mizo nam nunzia atang pon ka thir theya man lai kan pi le pute hun atang reng to in mizo te chu taima nam tia soi kan ni fo thri na taimak na hi kan pi le pute khan an ngai sanga an choi sanga an choi moi thri na ni chuwang chuan dong da mi dong da hi khotang tan phurit le mitlo anga ngai an ni thri na chuwang chuan kong kabula mi dong da thu ai chuan kut chua mi taima fe ho mu anuam jok ti in taimak na an choi sanga dong da na an mu si thri na ni ole tun lai na han en le ta ila tun lai khovel chu competitive khovel ani ti in kan soi fo thri na chumi om zia chu mi big ni na khovel alo ni to a hlo tling tur chuan mi big ni angaya mi big kan ni na tur chuan kan hun pathian in min pek te kan talent min pek te hi all lova kan mana kan in cher siam angaya hun kan man thata kan taimak angaya ni chuwang chuan dong da na hi khang thlir na pathum tlang atanga kan thlir chuan dong da na hi sual lian tak ani zia mihring ti chetu ti thuanok tu ti songnoi tu ani zia kha chiang takin alo lang ani chuwang chuan dong da na hi thil ho mai mai emo kan ti lai hian ani na taka chuan sual dang tam tak lo lu na kongka ani kan ti thei bok ani sap thu fing chuan an idle man's mind is the devil's workshop ti nan lo so ya chumi hom ja chu mithat che ril ru chung hi setena na tho na mun puyani antia om ja chu kan dong da a ti tu tru kan nei lo hian kan ril ru hi sual lama a thevat thri na a kual ma bik em em a chutatang chuan ngai tu an thiang lim lo midang thik na le hek na ril ru te kan man lo lai hian arun piang du em em ani chuwang chuan dong da na hian sual dang tam taka min nuk luta chumi a poi em em chu kan ti tur kan ti lo khan dot soi alo ngaya dot kan soi kan ti hian midang te kan bum ti na ni a chuwang chuan kan na emo zirna emo chung kwa amo phurna kan hlen lo hian thudik soi ngam lo win dot kan soi kwal fowa chu chuan mihring pui te laka harsat na a hlen fo thri na ni tin kan ti lo tur kan ti tur kan ti lowa kan o mai mai chuan midang ten min ke palo ngai fo thrin achan le wang chu kha thil tha ti tur kha ti a tho angai wang khan a ti tur amo phur tu turin kan ti lo kha chuan mitang ina an ti alo ngai a an ma ni pon an ma ni mo phur na an ma ni zona thu an ni line kan mo phur na min lo kep angai tak si a chuan chumi om zia chu midang te tan phur ri harsat na thlen tu kan lo ni reng ani chu po chu thil tha lo tak ani zia kha e kan ngai to chian apoimo em em ani ole chung atang chuan dong da na hi enge ni ti in a om zia han zir chian tum le ta ila dong da na han ti hian ril ru le tharau lama that chiat na ma ni mo phur na hlen lo pathian in ke ma ni a thei na talen min pe man chua lo te po kan ti thei ome atong bul lam latin tong a chuan akidia tin an soya chumi omjia chu poisak na nei lo emo ngai sak lo ti na ani a ma ni mo phurna le na trul ngai sak lo le hlen chua lo poisak lo na rilru le tharau ti in kan soi thei ome dong da na hian pachhia ni na hun lutak le talen le thei na min pek
om mai mai awanga kan man chua lowa alo thlona kan luan ral tir mai mai na hi dong da na ina a ako achuani tin dong da na hi thachhia na angpo a lan chua lo chang hi a om thri na entinan achang chuan tive deuh ro thadup in thru taka muang chang a delay the ang bera kan han ti ve tok tok na te po hi ani na taka chon dong da na chi khat ani ti lo chu ni lo ti ve loi si ma se om je nei tak tak si lo kha tin a dot le a chuan ngai tha na ril ru hi dong da na ani bokani thil kan ngai tha a tlat kha chuan thil dang jok a ril ru kan pe thina chu chuan min kai peng thina ni chu chuan dong da na kan ti tu ti lo nuna min roi fo thri tin a pathum na a phei chuan thil chu lo tak kan ti a kan in hamboi awanga kan ti tur kan ti lo hi dong da na ani bokani hey tun lai a chuan ka buai lu tuka kan han ti fashana inge ka buai na chu han ti ta angila ani na taka chung kan ti tur kan ti ai ma in kan ti lo tur zo ka kan in hamboi a chu chuan ke ma ni a kan ti tur ti lo win min siama mizing acha ka buai lu tuka kan han ti fashana ani na taka chuan kha kha kan dong da na lan ti na mai zo ani achung ril bera chuan ril ru chung ril le thin lunga thil pe lo na malak pe lo na kha ani ber maya asap tungin a heart unwilling to engage ti kha ni a chuwang chuan a nakina ka ti mayang kan han ti thla fashana kha nakina kha atopa chuan ani na taka chuan nilowa achang thina ni chumiam ja chu asap tungin later tia kan da kha anua chuan never ti ina chang thina ni chuwang chuan dong dan hian kan nu na ham thot na lo lut tur opportunities kan nei tur te mason na progress lo theng tur te le kan nun ti chaka ti kala ma min son thei tur a purpose trul na min petu zong songa kha mi om je nei lo win a siam thina ni chu chuan kan nun hi ati ong ropa ati chuan opa ati song noi fo ani din bible si na tlang atangin han soinon le taila poimo le ka khriat wangin dong da na bible ina zirti dana chon atro bul chu atru na le poimo na a purpose kha muthelin hain chu chuan thachhiat na a minhnuk lu ta chu thachhiat na chon dong da na kanuna alo lantirani chuwang chon dong da na hi khandai siam ton angin a soi ve theya chu chu pakhat na siam le lama chuan mani in phatna ani anti ve taila hey mani in phatna ti tong kam chu ko shan le mi mal nu na pathian thu kan in zirtir na ani a iswa nong zui tu te chu mani in phata iswa nong zui tu rin kan in zirtir ani pathian thu a chon adik reng kha kha poimo lutuk hey hian a ko chu ke mani du zong a in lal iswa du zong kha ke mani alalanga a masa jok turani ti na ani chumi shula chuan ma ni in phatna hi setena hian manrua mangin dong dana achantir ve thin bok ani lai taki confirm khurangai khop mai tirko pole chuan thil thati du a chu keima tirko pole chuan thil thati du na chu keima a omna a thil thati na ero chu a om si lo ti in rombung sari chang som pariya da khan lo soya kan sir thak jel chuan atopa phei chuan sual keima a om ati hialani confirm khurangai le ani setana du da nanga lal iswa thu hretu kan ni na chu kan ni na phat sana setana du da nanga kan thut thluan mai chuan chu chu mani in phatna alo ni tlat ani setana version of in phatna mani in phatna chu mi om ja chu lal iswa du dan anga thu hretu lal iswa thu hretu khachu lal iswa du da nangina nung turani amaro chu chu lal iswa du da nanga kan vanun pe lo na te kan vanun chak lo na te khase tan man ruwa alo ni ta a chu chon kan nun ati thu thuanga ati zoya chu chu mani kan ni na tangin in phatin setana du na a zok kan tu luta chu chu mani in phatna sual a alo changta ani adot le a chuan dong da na hi mani in thiam chopna ram ani kan thachhiat awanga kan ti pe lo chu thup moi tuma chuan lam phasa tak tak manga mani in thian chopna hi dong da na sual poi tak ani chu wang chuan

0: Long da na hian ani le engkin nge suala min suai lu kan ti chuan a khai khom na angin sap tu fing chuan diabola chuan mi that chekut na tho tur a mu sak thin ti na lo soi boka a om je chu dong da na chuan min om ol tir satlia mai ni lovin kan ril ru veng tu suol na laka veng tu kha a tha zalena chu chuan zuam om takin kan ril ru a hong zawa a chelama thlem na chak na it na min huk lut fowa chu chuan ma ni nun kham lo na bor dom nin na a swai luta chu nun ning chuan thil thalo dam doi man sual te mi pat me chi na te eng kima a nuk luta a escape na tur kha an zong ta thina chu chu sual lian pui a lo ni ta ani ti chuan rin om lo na le bum na a min swai luta dot soi na a te midang te pu mo na a te khang zong zong a kha ke ma ni a thik na le elril na khak na nun zong zong kha he dong da na hian kung asiala aron roi lut ta thina ni chuwang chon ngai thatu ten he thu hi uluk tak kan ngai to a dong da na suwa lakata hi kan in thiar film thei na turin rin ngai thatu zong zong te han cha non le du chewani kalome
1: kan ngai thak ta kha chalai nun zalen talutukin angong te ti thu jc zomon thanga assistant professor mzu mi soi ania thu soi huna pon chho ani

tun chum kalung dum huna kan hlangai thlak mesak ber ta kha engki ma min shia ti hlani ya e chalal mon ki misakani kan hlangai thlak le tur hi min lo ka yengem ti hlani ya joseph zaiming thangan aron sa ang tuna min lo thlir tu ti song song hian in lo ngai thlak nge ya tan karon thlan sak chuwa tin a ucham te ya phul le na mi kha facebook lama chuan ni hian min clear theilawa radio a apa ngaiin min lo ngai thla ang ti ka ringa ilo ngai thla ka tan ka ron thlan sak bok che ani min lo ka yang im ti hla kan ngai thla anga joseph zaiming thanga na ron sa ang

kan lang ay thak tak kha mangai na ka soi thiam lo ti la ani ya lian moi pa chuaw sakani tu na chuan tuar na phe na mal som na ti la ke vanil lo mi sakan ngai thado na ke vanil lo mi hi azai hi a o adam dap maya angai noma chalai te no pangte pon ngai nom kan ti rual hianin kum upalam tan phe chuanin angai nom em em ani ang kum upalam te hanan du em em mai ni tu na tuar na phe na mal som na ti la ke vanil lo mi sak chui lo ngai thang o

kan hlang ei thlak ta kha tuar na phen amal som na ti hla ni ya ke van lo mi sa kani tu na kan hlang ei thlak tur hi chu a tun ma alar em em chin ni ya a chang thar ti si nga chuan in shelo po an um cheu to in ka ringa he hla hi an lo sia ani pon tu na kan artist asa tu ina asa khi chu langai thla fu lo te po tam takan om in ka ringa ni ti lal eng sa vun Bethesda deal ti la Bethesda deal kama ti po in chen khata chuan alangang Bethesda deal ti arun sak kan ngai thau don ani ti la leng sa wei o mo ye em maya

Bethesda dil kam ti hlaron se tu kha ti la leng sawa ania tu na kan hla ngai thla shang lui zul zui ang deuh hlek la dang kha kan ngai thle don ani gilit thing hnai ti hlani ve thunga kel nun siamin aron sa ang kan ron sei thale lokange tuna kela nun sia mi hlasak tora karon ti hi hilaya kalak chwa hi asaun omlo alo ni hlo maya min lo she thiam don nia ladang hi kan ron ti le phot me anga chuti chhung chuanin ka zong don nia si lu ri zai kan ngai thla thung do na he po hi play tora ka da chwa sa ania kanun nar kai tu ti hlani ilo ngai thang o

kan lai thak ta kha kanun nar kai tu ti hlani ya si lori sakani tuna hian ni chi na kan ngai thla ang kati kha kan ron ngai thla don ta chia meya gili thing nai ti hlani ya kela nun siamin ron sa ang u cham te ya phule na mi khan ilo ngai thak e ka be se

gilit thing nai ti laron se tu kha kelanun siami ani tun chum kalung dum huna kan hlangai thlang nun ber tur hi mangai tu ti hlania Jonathan Lian na inaron sa ang atluanin kan ngai thathei ton awanga min lo si thiam don nya.

kan lang ai thak ta kha mai tu ti la ni ya Jonathan lian na sakani chu ti song chu tun chum kalung dum huna pathian fakna la kan ngai thak ho thei chu anita mingai thatu zong song te in safa in vo in ni man nuam vek ule

0: ORS le zingki naupang ko chalo te an dam le fat theinan le taksachak na an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei ang bir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zingki ei wat ton nia
1: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rintlak mangte hian invenimna nei vero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu meibaka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei beratlola he him scheme te hi lo zom ve ta che venimna voina naktu ka tan chung ko himna
2: mi puiten gas lpg kan lakin kg som ni pakuatling ngei turani gas inren sem ko nga mi puiten thei top chwahi kan mo phorna ania chumia tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin ka ni
0: hi akaswani aizolani darsari le chanve ania chanchin tharam bisotong apuan ilongai thlang o

tun chum science magazine ti huna chuan plastic lo um thei dan ti thu kan ngai thlanga kan ngai thak ma in zai ilongai thlang u.

0: poison hi matik poison hoite abu puma thiam na tak tak wa hai chok silo khan khami poison hoi tam khan pass na khop le ka ti ang top 10 in el na ro re ru pu khan in e anom the na chumi zong so an in zakhe pu de pon an kal pui an sa school tam te an kal pui ten pol ko le pol som pakata an sir lai hi lam chia thap khop in ka lai board exam result chan du wang khan ka ti zo khan in yang kal pui ani so wang chon top 10 da lan te le a thil tam tak khami kha chon thong a ni ani e tang la chuan soi thui lo ga chu wang chuan in e zir na tha zo kan nei thena tur khan in la ya in el na thiang lim a ni rual rual in e khang oi sun thui te le bai ha system ang zong zong ti bowa a tu na chuan in competency based learning an ti a chu chu nau pangina a thuak le a ril ro a man the ta na eng nit exam ate jee ate en competitive exam hrang hrang ate pawni bai ha dingo ta a thiam ni lo a thloka man he na tur ang zo a competency based examination ama chon the na turin hei hi a poi mo ni
1: he ti dan phung hi mizoram tan chuan thil tharani nge ya ma se mun danga chuan thil tharani lem lo india ram pum huap board CBSE chuan COVID-19 nuwa exam masaber kumsang ni somni exam khan merit list dar chwa lo hi anlo en chin tana kumsang ni somni pahni atanga somni pathum academic session atang khan ti dan ngeta an nei tana Council for Indian School Certificate Examinations CISCE poin antar langai lo ani state board tam tak poin an kal pui me ka board result bu ti chwa dan thar hi kan that pui turani em ti chu ala shiat lova top 10 list star lan ani lo chuan merit list alan tuma taimak na le be ngor na te zirlai ten antlak champha thei tho bokani board exam ma chon tura kanin bua saina a hian school tam tak chuan syllabus ne taka zir pui a in exam na a chan na tur ngor ngor le mark mu that na tur ngor ngor an ngai pui mo a school then kha chuan pol ko a zirlai le pol som pakhat zirlai te zirpui uluk lem lovin board exam zirlai an thurbing waka school then khata an lu chan kumatangin pol ko le pol som pakhat zirlai da tha a pol som le som pahni zirlai zir te po an omni om takin soya om chin board exam question te hi ngun develop zir chian chuan alo chho adan le a chuak tur om ang ti thleng hian rin dik thei tam taka oma chutianga zirbing chuan an note by heart aron chua fu hlau chuan full mark don don te amu theya ma se mark zapua chan tur hian an zirlai a huam kim lo hle thina education minister dr vanlal khana soidanin zirdan phung ti danglam chuan hun rei zok thirin ma ason pui ngei don ani
2: in elna fel faizokom theinan ti ania tin nit te jee te thil danga po exam kanan beya har sabna kanan zo en lowa hian in school then kha chuan class 9 an zirtira 11 pon zirtira school then kha chuan result chan nei tum luata 11 le class 9 a khan a chung chi mi class a khan lo zirtira exam turan lo bos se ya amaro chela entrance exam an ti le che khan he university vela po kwet pi khom to a kada khan abul thuma tang se da longai to sia kada khan har san nan tok chin ningan sia an zir tab jok thinan ti te kan ruam man nan ni
1: merit list te an pass na division le pass percentage te hi mitam takin school tha le thalo te nan kan mang fo chin ma se zirna hian merit list le division ai ma in thiam na tak tak le thiam na bul fu pek te ma ni angai to an mang theile mang thiam ril rupui tling cher chhuah te hi atum zo ka hetia merit list alan don lo ta ka chuan school zong zong in zirna ina tum tak zok hi theng turin chan kan lak pha ngei be se yila zirlai te hi kan hmalam hun kan future keng tu te an nia chuwangin thiam na tluan tling nei tura buat sai hi apoimo masaberani School Education Minister Dr. Vanlal Khana chuan Mizoram anau pangten mani in lama chong man home language thau tha a sab chong an man na satlu tuk to awangin mani nam chong hum halani theinan English medium school a home language day manani don atia class period kar la ka chol break oma zirlai ten in lama anchung mantir chin ani don thu asoi ani
2: class ton ma te class kar la ka te khatilai khan no pangan in fight tam ti na nia chung khan lau em em ma ma ni chung la chung lei the lo ni ni le me han in up renga kha a the lai sap chung kha an thuk han lo lu tam helam pangha ol sam ta tak me start chuan free tewa school a po an tong so theina turata na di ani breaks di na ni chan po kha kha me eng break po ni ro se a tiffin break ani mo eng mo ti break kan ti te kha me break ti poi ti te school a te so kan an ne ya ya school compound na kha tianga a ban lam pang to po a lo la ti ti chun zom nok nok ani pon home language chun chun zom ro se ti kha kan du da ne kar kha da voi kha tan ni ro ti kha a ani ber mai
1: kong sang sanga kan ram ma son na tur hi zerna a in nga thui hle ya abik takin zerna sang higher institution te hi anmo phurna a sang le zual ram changkang le changkang lo te na chu zerna le hrisel na hi ani zerna an ngai poi mo lo chuan ramin ma a son theilowa ma son a in nung tol lam ma pan chin tun na ya kan politician mi hlui le thar te kom na le an campaign au hla vela entrepreneurship lama thalai ta na mathar lak na tur te zoram ma son na tur ta na an ma chhop tam tak an chhop chwa te kan ngai tha a ma se zerna konga ma son na le chhom dol na kong ham that na lam le malak na thar hi soi tam ani lo deu chin abikin covid nuwa phechon college china zirtur poimo le chu zong zong hi atam zok phone anin peto a chumi na shin chwa chu zirlai a hausa a re thein smartphone thave pa ngai tak an ne chul to chumi ringut po chunu le patam tak tan chuan er thamatling nge yang heng ani awang hian thalai ten an ni tin mamo le mi te an phak ve na turin mamo tam tak an ne ya chumi phusu tur chuan chung thalai zirlai le ezon na kong zo tan te zinga sum ol sam poi saklo na te mani in zor mai poi saklo na te ril ru ha taka om aya rui hlo in chok tir mai poi ti lo na te mani in thiam chop chung zela kong diklo zo she lo na te le adang tam taka shing chuak ani zirna sang te hi sarkar in aman changkai thiam a poi mo hle ya en liam ringot lovin engtin nge higher institution te le amithiam te hi ramhason na atan kan chhor changkayang ti hi an ngai to afo turani a zirtir na tha hi ramhason na atana sul sutu poimo berani a ma se thorim na le ramhman na tha omlo chuan anei theilo zirtir na tha nei tur chuan sarkar nu le pa zirtir tu le khotlang mi puite kan tan ruala kan mo phurna theu kan hlen chu angai ani chungko harsa zo ka changa lo piang chuak le khathiam thuak thasi tumru le zirpe tak tak te khovela sang tak thlen ve nge tuma be seina ne na thira nu le pa te tan sum le pa ya pui ngai na om si lo harsa taka khovel ma chon mek te hian ngai to anwati thui em heng hian zerna konga sang tak an thlena lo tlin na an chan ve theina tur kong ko mu theile kai shwai thei tur kan thalai tamzok te beidong taka an omlo na tura akong sia le ngai ven kong dap sak thei tu tur ram shwai tu mi tharwal hi kan zoram hiana mamo tak zetane zirna tha chon le khathiam na chau nilawin zirlai ti hi kong tin renga mi puitling ni turina bo saya zirna tha ina shin chwa mi puitling te chuan thiam na dikna taimak na pathian chi na le mising pui mangai na te nein an thiam na le fin na te chu ram le khotlang thatna atan an mang changkai chinani chuwangin zerna tha hi ramkal mang siam thatu berani

Akashwani Aizawl len kom zai hun kan panganga kolai lungbung hun ko shan Eflel chungnunga le apol te le sila ngak le anale apol te hanu zai donani ama sabera tan tharau lo kala edena thil hlui ti hla Eflel chungnunga le apol te nan sakilongai thang u

tharau lo kala edena thil hlui ti le niro puya lo thengdon ta ti larun situ ti kha efla chungnunga le apolte ani tuna chuan sida ngak lian ali apolte hanlo zaive thunganga ka om ko har changin ti larun sa ang

ka om ko har changin hi hlarun sa tu kha sila ngak lian le pol te hanian mani ve kina ansak o chandam tu swale boina kara hian ti la ilong thak chun jamang.

O chandam tu swale boina kara hian ti le lungai ni om thien ti la ron sa tu te khasila ngak lian ale apol te ani kholai lungbung hun kau shan te an lo zai ve thunga nga chandam tun hun asiam zo ta ti la an ron sa.

Sinan dairy age le rimpuia ada le dan chuan friend zone ti valent mangai sa kan ngai thave thunga nga hel la hi ma moya tunat labung om mekin angela la sang li ani chal tlang rin hlui do pi veng thar ma chu ngi chan mari west aizo byak dikhi to chong kanan veng arzo din pui chan mari aizo le miriam sai re moyi din thar tu mi ten uluk ta kan longai thaka tan abik taka athan ani vikung vikung te wasai zo min hel la hi ma mani fa nai fa ba kon le ma mani mar zo nuam ai zo la mi lo ngai thla ka ta na athan ani tuna ilo ngai thla ang friend zone ti van le mangai

kan ngai thak ta kha in chim la sak mel moi ti la ni ron se tu kha le rin di ki khyang te ani to ra hena ka jwani ai zo la mal san hun mangin le rin di ki khyang te la sak moi tak tak kan ngai thla me ka ni adot le tan chuan lungrun ka dem lo che ti le don ve che mo ti la te ilo ngai thak chun jamang o

0: tunchum kun hathok te tan ti huna chuan kan radio palain pidal hma chhuani thenzol venglai mi puan ta chung changa komna kan ngai thadon ani
1: aw tuna hianin pi chuan te pilal hma chhuani kan kom don ani thenzol venglai ani a am sign pi chuan te chibaile
2: chibaile
1: e ama sa chan heinang ma kha han sha chen le na hanin zo chik vela nulange nu inia nu ini cha pasal sanal te nem ti te
2: pasal ka nei a fa pathum kan nei
1: ani tak chu ti chuanin he nang ni chu oi puan ta lampang te an lo ni ta a ti chuanin he puan moi tak tak kan han hua heng te hi nang ma ta i ku chuak te em ni nge chuanin self help group a man na i nei nge anga ming te min shil lag in group a in zan ge oma tin chan ho nge ya chung khat nge te te po khamin han soi chik sakla
2: self help group a hian ruthi group pa hian president nilai me kania chuan member hi panga kan ni a chuan thian te le chung te kan ni tlang pui
1: e anwa me min tho ha na te cha em
2: tra khop me kan in po tlang amo chuan engkima i enge har satna group a chuan om the ve kan ya khanga te khan in kan solve tlang an wam khop me
1: ani tak chu ani le hei pan moi tak tak in ta thiam ani a chen hi chu khol ta te ani anga chen chu kut ta te ani kan jinga nge kal dan bi kut ta chau khol ta chau ti ang kha kal dan bi kin nei
2: kal dan bi nei chuang lo e khol ta hi india lum hi ani deu tlang pui
1: ani tak chu e ani le tuna in puan un ken hau hi hanin zot sik ta ila aman a price range ang khanin e atlom bera changa ai ato ber kha engzat bor engzat man tinge
2: zeruk somnga changin sangli zanga ban na nitlang pui
1: ani le heini somni pra ta changkhanin chan to awe ina top ni ni a in shal cha em
2: shal chave khop me he in sel ni ni ve to bo in poma kan shal chave khop me
1: ani tak chu ti chuanin ani le i puan ta hi nangman i zir nge entiang nge i lo thiam chau da na kha
2: ati ra chang kan zir ve mo ma se zir chung rei lawa lela ma chan hmun pui te lo nya kar ni khata yang kan thiam ve me
1: ani chu ti chuanin tu na in puan ta te hi thian zon huna thian zol veng la ya in om na nge ni a i thian zol chunga thau khan puan ta na hmun bi ko ma ta chani bakal chin nge nang ma in puan ta na huni nei
2: e thenzon huna khan puanta an mun ama chunga ti pochan puanta tam ta khanin e enge pek nan bik te an nei ta khatianga khanin tuna po a thenin min pe a thenin ti khan mi ta lai te kan wal min lo lak tir ve ni chumo mani lum hi an om ve no la khatiang te kha ania
1: ani le tun din huna hianin akar khat ang zong te thandi ta ila kar khat chung hianin pan engzan nge ita thei man
2: kar khat chung hian atlang puin puan hi som som aitlem lo hi ni ve thien kan ta dan chumo ma se designer zir te nia
1: how tak deu te kha chen som de ro ze na sat deu
2: nia how tak deu phe chu kar khata pa khat chau te kan ta mo kha te ang kha nia
1: ani ani le a plane hi all some em
2: plane chu all some ve ta po po pang kha ni mai mo
1: ni khata pa khata zo ma ni ma plane
2: zo mane o achak deu pe chan pahni ten zo ma
1: ani le in puan ta hau chu then zo huna i in shal chin tlang puyanga achang chuan chuan wholesale te pun om thau karinga hmun danga la ang chi khamo eng tang takin nge in market a kha khamia kha in kal pui chin
2: i mei mun shan shan khu shan shan a hianin e kanzor dar ve ni chumo a then chu a pek a pek te he phaila ma te po thon chak tam takan oma kan han lom hi thenzol hi abik takin kanin semzai ni sakhop me khoshan shan hi ani deu dek me
1: ani ta chu ani nangma bi ka khan ita chwa te kha i reseller ang moron la chong ang kha inei nge nangma khan direct in i tek na inei
2: ke man direct in kapichi
1: ani chu ri chuan ani le he puan a hianin a chi shang shang ta dang kha om ti te kan lo sha a he a chen chu a puan cha deu deu te mo a ta cha ni hi ti te a chen chu he han kal pa po a phe khokin a bagal na han tai a ange i tai por ol sam deu te kha om ta khami a quality ang zong khan in tiang ing nge i a om china nang mang kha khami lo shil sia
2: atlang puin i then zo lum hi he thil cha ve kan ita ni chu chuan kuta ta kan ni bang khan hei a phe khokena tai porang chi kha chu a om siam lo
1: ani chu ti chuan in ani le hei mizo nu la te nu te pon puan an tan sa he e kei ma ni puan nge te mizo puan nge kan in ti mo na sa to ni tun la ya chan puan moi tak tak te he pathian ni ya te phe chuan in biakina kan han bi chin ta nu la ti phei chanin e khatya nga khanin enge kema ani mi zo chau ni lo nam dang te po hian puan han bi te ai khatya nga han du ve te khan um ve to ti te kan lo sha anang mani ya te po customer te nei ve em
2: customer hi anom ve nual me yang ho o nam dang mo chuan he puan cheng phei chu nam dang hian an ron war ve le to ni chu
1: Tiswanin anile he aron le customer khan han soita ila mecha mani pon bi turon le angchi khachu antam ber chu karinga he mipa annu puite mo anferno te khatanga han le sak angchi khan om ve thawem
2: om tam khop me an pasal te ron shwaya ani pasal fel tak ta chu pakhat mei po du tok lawin adang thlang le ro te chi thamo
1: ani tak chu inin chat kha I alom ma I nang mani tan potential chang ron kal wang wang ni wang kha din tang kha na chado na tro ti chani ani le a group anga khatya nga ruthi group a in I tel na kha nin function na khan mo I khatya nga khan in puan nilo hi engi thil dang ti telin nei em
2: o tam tam ve me atlang puin he mani thiam thil no puan ta me ni lawang chi kha khang kha tu na po hian ke mani search block atang po hian kan ron king nual to ma he bak tong atang te pon thutleng te chi sang sang khatyang kha item sang sang he mani thiam thil ang kha om ve ni chu chung te chun ron king te lamo
1: ani le hetia self help group han om te tin sarasphere hetia nga intil siam chwa han zorna tur om ang te hi a chai ti em engi nang mani lok pui dan ni shil la chai ti le ti lo te
2: tra ka ti khop me ke mani pon I kan lok pha ba ka he design thar tam tak te khang te kan lo mu pha zel boka a tra ka ti khop me sarasphere a lok pui kan lok pui ka ti
1: ani le kan zot chik le deu chen apwana hianin mo he kuta an ni chuanin ato chin na chante himin han shila chuanin puan te hi a chen khata chuan he a sang chu soi lo sing kai te po hi omta I anol pui chuanin I ban phak lo turang te po hi omta a ma se khatyang design tho kha ai ton zo ka ti dan te hi om lo mo
2: nya he hi chandral thakop me ya lelama kutta hi zo har sabe ma he enge apara ringa po paran ta chan par ngor ngor chan chuta chung lam plain to kha shana ta le nga ya he hi zo lelama chan an tlom thei lo ni pon ka shathiam tho cho ke ma ni po hianin la te alo to ve zela lelama chuan han thil han tlom huk hi thil har ve nya chu chu ani deu me
1: kha kha chunya I soi thiam ve kha haranga ta tu sang sang ten lo nya zwar tu sang sang ten niang khan tu ro ani le mi zo me chha te tan hian in enge puan ta hi kan ti chi tak tur ni em he a chen chuan in man lo deu kha om ve theya nang ma kha chana har lo kha I ti all sam me ta I thiam jong tak po lo ni me theya kha ta khan in he thil dang na na dang han thok lem lo te tang khan in han ti chi tur tak ni ni sha em
2: ei zon na tla kan I khopin ka sha le lama chuan no he kan nu la tam tak om all ang mei mei te hi an ui om ka ti puanta e zong turta ka I chin ni zo ma ni thiam thil ania he tu ma min lak sak thei lo kan talen ve ni wang khan chu wang chuan a tha in a hlok thlak ka ti
1: alo mom he mei pi chuan te I a top alo mom he mei pi chuan te I he puanta moi tak tak te I nei lo sha chau chau la na kin se la po he lama hian in I kong te lo twang ze se la ti na ka chwa ni a zo chan do sam na kan tha na chi o
2: kalo me
0: tuna kan ngai thlak ta kha kan radio palain puan ta chungchaanga pilal ma chhuani thenzol veng lai mi akum na ani

amangai na ka cholin ti hlarun se tu te kha u pasil ko ngalya polte ani na lad question link kom te hanlo zaive thunganga limna ni ro pui chu eng ti hlanron sa

limna ni ro pui chu a eng na lan go shen leng khom te adot le tan chuan mani vekinan sakming dang zong zong ayin ti hla hilong e thak chhun zamang o

Manga inalang chuak ti la kan ngai thak ta ron satu kha rebek vanal pe ki sai lo ani tuna chuan si vanal mal soman min mang che ti la asak ilongai thang u

min hmang ang che ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha si vanal ma soma ani kan la dot le tan chuan besilo rin sangin hriat chian le zual che hi kawadu em ti la asak ilonga thang u

Fak na sang ber ti hlakan ngai thlak tak ron sa tu kha vere bek vanal pek i sai lo ani tuna chon si vanal mal so man dai pona ti hla asak ilonga thlang u.

Dai po nati la kan ngai thak tak ron sa tu kha si vanal mal soma ani tuna chuan bachelor in sang in ilam nei zel kadu ti la asakilo ngai thang

Ilam na isel ka duti lakan ngay thak tak ron sa tu ka besi la rin sangi ani. Cho ti song sup tun trum patiam fak na la ngay thak huna besi la rin sangi si vanal mal so male rebek vanal pek isa lo te zay kan ngay thak te itetsu ani a akas wani ay zola tranga puan su ani.

ka fakang se ti la kan ngai thlak ta ron sa tu kha lal rin lui tlumang ani a a pho tu kha kim te var te ani kan la dot le tan chuan si bai ka bu ka che ti la Moses lo ro hlo sai lo winasak ilonga thlang u

Phulo mang ay na alo vani em ti lakan ngay tlak tak ron sa tu khalal rin lui tlu mang ani kan hadot le tan chuan Moses lo ro hlua sai lawin min tir na ka kalang ti hla asak ilo ngai thlang

thak mek hi min tir na kalang ti la Moses Moses la ro lo sai la nga asa mek ani ti song su tun tum pathian phak na thak an ngai thak the huna la rin hlui tlumang le Moses la ro lo sai lo te zai kan ngai thak the te chu ani a akaswani aizola tanga pon chu ani

kaseilian ane awanga nun kong dikzo ve le theilo le khongai tu le leina tu nei lo ne in nga ya ril ru be dong chumi awanga poisa reng reng nei lo tura thutluk na siama mi pat me chiat na le zubo ya zuang luta ani ve ve ya ato pathi na khura in nuk luta te ani ve ve bok rin te zun leng thon tho bi ga hian achang tu pa chu than vora ni in chung ko pa ngai tak changa lo seilian chung ko hlim thei bule bal nga theile kham khop mai nilowa kumni kumthum ei tharsi the khopa chhung ko taima le chhung ko changrual atang lo ji chhuakania mase anu pathian thulak phulo le khurbin awangin an chhung kwa an ke chia anu in pasal dang nein afarnu le apain an thi sana beltur mu malpo nei lowa om nuwa ama mangai em em tu le ama poina mangai rinte atonga mase anu le apain handu lo bur mai sia ama mangai tu rinte berpo chu beise tur om tak lo wangin nun be ton na ruama alu ta ka beise in nga na berpo beise tur om tak lo wangin nun be ton na ruama kaluta eng ang puin omin eng tiang puin in siam that tumila katan hian hlim na om tak tak to don chuang lo chuwang chuan kanuam ti zong zong in katal mai ti ang ke ti ta ni ti in thutluk na asiam ta a chu thutluk na asiam rual ruala ama ron man hal chat tu chu zu le sex ani ta ni chumi boya alu china chuan anunin kong dik hanzo ve viang don ma se atule thuina zu a ngei po in sex zog chuan anun aswa sama a in chhir na le apoi ti na za khuwa a then le thuina ni zu le sex ati kop china ngat phe chuan anun an niam le ni atoi zongin han soi taila enge athi chhanti po hriat lo khopa aruang cheto tak chhara anun ato tak chhan hingun taka chhutin engdang wang ani lo sex ani chu chu chiang zokin kana soi zelanga namlai than thim ti thon thu a po hian achang tu pa chhuna chu vor ang poka chhung ko ke chhia tanga lo sei lian ani a vor a ya van doi big nei ro apa zungol ve ani ti le chumio wanga anu uire hiania vora chon pa fel tak afa te mangai mm tu neya chhone ro chon chutiang nei long ni khuwa a hria the ta apa chon zungol veya mule malpo nei thin lo wangin anu in ezona nga ya asum do nalama a chhian pa nen che kholovin uire na suala antluwa a pasalen a hrele ta sia chuta chin rei lo te a chhona chon chhung ko chu nom ti ngang lo wangin aizola atlathata a anu uire le apa zumol vin anun le aril ro lu reng ma sela aizola azubel ber moite te chhung ko chuan an lo tu atena lo mangai em em maya chu chuan anun kong po khal ngil rei man le ma se anun tuk chhiat na chu vorang thovin zu le sek sane ama mangai tu te awanga nun kong tik zo thui tak ani lain athil ti sual ra asenga ama soi satu nun na alak saka wangin zel atanga alo chhole nuwa mi tena chanchina lo ria dan chuan aril lo te nual leya alo chor chuan chhung ko bu ruwa ka tanga ngai to in aril ruin be sen ain be don na athir lian ta zoka tuna zet chuan ke tur ka zona ngaya moi le moi lo po thu theini in kain se talo na za om thatin lak lu theina tur ka be se vela ka tana wana ra ang ni to siya sarkar na phechu ka tan hian a omin om tareng reng lo engkong pozo in tu poin min dem se ka thiam lo luwa ke anga ra bitle ulak lo din mun an thri lo wang ni ka ngai ta a aru langin han soi ta phong mai na poisak le ven em em ka nei talawani ber mai ti in vor ang bokin tutluk na asiyama chumi rual ron zui hal sat tu chu sex bok khani chunom si bol na boya alu chin chu aron hoi kir talowa ato thlengen dam lai than thima ato luta ni chuan le vor ten zu le sex an tluk chhet puina chan bul pui ber hi chhui chua tur omena langa mi papian thatak ve ve rilu suk thele taksapian phunga mi piang fu nula le nat hoiten an idron ani veve ya an mani nan ti masak po ngai mi alawa me chhe zokin aron zar masak thin chutiang khopa me chhe in appa an ti turang khopa mi padek ni si zu le sex wang an zui ral tamai hi a chhan ni beralang chu an mani sing tu te an nu te nun kholo ra an seng wang ne ti theyang
he thon thu ziak tu in sek sa taran dan chung chang soi nei khu a soi mai thiang mia lo chu

0: zu le sex a sui kop la thren he ne engel chan yang ti lam chu da thwa ila he thon thu pania achang tu te panni chuan le vor te nona sex alo lana pianga zu alo lang ve zel thren hi thil mak tak ni poisak nei lova thutluk na an siam ruala lo lang masa jok chu zu ani nge nge ya azui tu chu sex ani thren lalrammoi ang thowa athon thua sex tam em em nalhming lena sai oi chuan hetiang hian zu le sex akal koptir ngai mi alo thunga chuwangin he thon thu pahni kan thir me ka zu le sex kal kopla thin hi achin si atla kang reng hle chuan chu min hoi lua ma nia a khosak line thil bo ru tua pu ania lok apa avatang ren ro na chuta alo hole chu a in luana nei tu pa chona chanchin alo chhui chu nei in tuala tha wanga zel bang alo zut ve to ni dan te a chanchin eng kim mai cho lo re fai le umaya an in luwa chhun zom ti ra phal ta hau lo mai chuta chuana ril runa le ril ru ha lo tuk chuan poi saka nei ta lo chuta lo lang hal chu zu ani hotel a om pui pa ming thana thian no in zu aron kenga ama min thana ber acha tha ta dai boxia zu an indun ta a chu vele sex nom na tem turin alati ngai reng reng lo thil chu chuan chuan ati tanta ani chu mai chu ni lova kopui anga om pui kimi chu zuzuar ala ne le tangala a zuzor na an anin chara anin nel zuita a anin nei zuita nge nge a chutiang chi en than vor a po rilu be donga tutluk na asiam no loka om dan chu hetiang hene zan khachu an chung te in nei na an kalawang in sang te chung ko chu mun danga zan re turin an chuak daya min song vena akal ka tum lo in ero kokuta da in min chuwa santani an in chu ka kal tha so sawa ka in luwa chon keima sovin ka oma ka khohar in ngai tua lungpuam chuan ka zukol chu ka ina mase rui chhel tuk lo turin ka in sum rui sam sama ti ania zu hian he thon thua hian huna lo zau le ni chutia zurui deu phat le ngai tua na fim po pu manglawa omlai a chunga thil lo theng che tiang hian a soya karil ru alo fim tana se om ti na in miron jem tatlak maya poisak nei hau lova kamut pui hi min duwa ta min ngai tu em em tu parina thi san nu pui ani ti kar chiang tatial tiala anu pui la ka om dan cho dik hau lo ti karil ruwa a chiang tatual tol mai le ti hine zuk nei wang wang to khan poisak nei to lo turin thutluk na siama zu a ina aruya chuti lai tak chona ba lo be se ru em em tu a uthani abula lo kala ain chher le an tur thil ati pha ta ni he tiangalal ram moina thon thuwa six le zuwa kal kop ti zel thrin hi thon thu kal mang tinga inom tu le tilu tu pakhata tinga a thon thu po chin che le riat ol sam phar le bokani he thon thu pan hingun tak kan sher chuan azia tu hian six hi nun te che tu angina tar lang na de ti kan rianga dh lawrence chuan le khabu lady chatterley's lovers dia chuan sex se thil dang ang buk hlau om mihring nun ti chevek thei ti in a soya he thon thu pan hi a hian chu chu adik zia kan hmu mihring nun mai nelvin chhung ko le midang nun thlenga ti che thei thil hlau om ni zia chiang le chuan chuan poisak le tiam chin nei ho lova mi pat mai chiat na a nuam a tol wangin ama nun nge ti chia a koplai nei reng chung midang lova kop te chinga chu chuan anona ti se omina nga mama ngei poina tor pha anun top lama phe chuan aom na tur bu mal po nei lovin arem rema ria ka damlai than thima atol lutani vora po thani nen voyang maza an mun dun nuwa abial no in rin abial nu rin te na lo sia ngai dam anin dil ton nuwa anin ngai dama ti to lo turin in tiama ma se hun rim chang a paltlang le the chuang long vora the dan hi kan ngai tu chian chuan sexin anuna ti kholo wang fekani ti kan re thayang he thon thu pania changa thira aziak tu in sexa talan dan langsar tak pakhat chu atisual tu chou nilo alo dong song tu midang ina ngongan tur zel he ni damlai than thi ma te hian chuan hian anun kholo ra ya ma chungin tor mai om takania nula fel le mel tha ma mina tor pha na sa hle thung afa pain son apompa arilun em ema chutiang son omphani thanwor po anin leira sengtu chu ama chounilwin ami patpui miril rutluang mi poisoilem no ma ngeta ani thanin vora lo chu lung oina tak taka molowa ma se rin tein ti to lo tura ati awangin rinom turin an tiam to a chuti lai chon thanile ma ngeta te anlawin tong vele ya anin mak pachhung khunga ma se vora a lo chuan nuam ti na tak taka mu zo lo wangin rem chang a muwa ache sole tange nge ya bol ina anlo ti ngot mai tuma ma ngeta na zuk phok tang phei chuan ma ngeta chu arul ron em em maya vora om kholora aseng tane ami changane lo abial nu rin te ngei poina tuar ve na sa anin ngai zong reng chunga thani ne na anlo mudon thine ni ti ahriatin arul ron na a uvor na ka van ti em engtika ma ka thengil to lawang se om ka ti em em le zual na chan chu engtika ma ka ring thei to don lo che hi ani ti hial khopin rin te ru ru na a he hi vor om kholora vekane chu wangin heng thon thu kanan soi tak pahni te tong hian 6 month kholo hian ra thalo tak tak chu in thi na hial a thlen theia midang in an tuar thei zel ani ti hi chiang leya chu chu he thon thu atanga kan zer chuwa turpoi mo takani po kan ti theyang kalome
1: tuna kan ngai thak tak kha laramo yengen te thon thu ami patme chiat na hlim kha ti ani a asoi tu kha government rangwana college sa assistant professor pulalkan moya ani tuna chuan lalming lian sai oi novel mak pa atan thlirna ti kan ngai thave thunga he thu sei tur hian phd research scholar MZ Iwami lalun moi lo somwe thungtia
2: lalming lian sai oi hi chanlau khana thuziak thiam chatak ani a heyan thon thu atingai nomin atihlim omchin rinlok angin thil akal tir velawa suspense asiam thiam hle bok chuwangin a thon thu zia te hi angai nom chin hle a chiarzom zel chak om taka six soi vel po hi athiam hle tin chu chuan a thon thu dang chiar zel chak na po min pe chin he thon thu a po hian dar soi velin son apai chung changa lo langa a son pai na la chu a unau pa angin a enani zui thisena inzom na chia chu an nei lo dar chuanale hei zeli anin neya hei zeli chu nam dai laka uire in dar soi veli ashinga dar chuan chuan nupui dang ma zami aneya phirfa dar thangbunga le dar lian tuala an neya dar thangbunga son hi dar soi veli hian apai ta ani in nai takin anin hlat ati thei ang dar thangbunga chu miswal kuta thi in a na pa darlian tuala hian dar soi veli chu dua takina enkola an in ngai zong anga an ni neyang chu ti thei durin kandil room in kai shuai vek to nu a dar soi veli nei talo chuan a unau nu a kazen zo anu nu cha fanu cecilia inen an in nei le dai a chu mi nu a zorama lai orale sakolite fa pa an run lang vele a dar soi veli nen hian an in nim nai le via wa mi te po in an dem luai luaya engtika nge in in nei don ti te in an lo fiam china an in nei ngei don to a kan shiat line dar soi veli chian nu zok nu ko ki le lian ho la te fanu zo chuan ominen an in nei le dai bok hemi te pahni phe hi chu an in ngai zong lo sim sim nge nge a chiar tu tan phe chuan lo rin thiam har sa deu ani he hi lal ming lian sai oi them thiam na le a thon thu ting a inom tu ati thayang cecilia hi nu la polo le om her tak angin muak lian ni soi dan mangin a chiar tu ten an mit kha a top lama ero apollo lo zia le lafel tak ani zok zia mu tura omle si darlian tuala adu luata wangin ason paiwe mai po a shelo anga kan ngai kha darlian tuala soidana chuan mutpui theilo nulafel tak alo ne si a chet phungle achanchin kan shat dan den a in person em em bok tin shing nuna thil kheng tak tak a an lo ne le a oi om chia alo na po mu tura om nual alang sar zual ti hantar lang ta ila muak liani hian tu pahni dar soi veli cecilia i anaya a chen pui zok cecilia a in dar soi veli hi adu sakin a mangai zok ati theya tu te ro rowa mangai zok chu thil om the ani rualin chen pui zok chu mangai zok om takani a cecilia chanchin soin fakve bok chin ma se a chhat lo nalai a soi le zau chin ama po ain thiam lo le nu no chin dar soi veli chu fakna chongkam chau a chhak chuaka a pasalata na dar thang tuala adu sak em ema cecilia zok po in anei po in dar soi veli chu alai na tak chin ani te chuan hmuak lian ni le cecilia itti na chiar hiam jin ki korto thak chung changa cecilia in jin ki korto tak kan ha te hi hak nom kan ti wang ani bi thlei ne kangwalin min it se ti in alom kan hak pe ti hi thil om thei ani rualin adik berlau mai chia chuan ziak se hetiang hian an soi kherin arin om lau bok mai chia chon bang ni lavin adik lau wang ani zok jin ke kor chhuah hlim te chuan anali.

inan uwara mi warle nal ha kha thil nuam tak tur ani a mi pamit lak na tura siam chuale hak ani in arin omlo adot lia chuan dar soi veli omna anule pani bok thisena anilo dar chuan ile maza mi te hian an fanule famo ang hial an enkol dar soi veli unau nu nei chun an mulo reil tuk bohi thil omlo takani anula pe to nu a sicilia vakala maza mi chuan dar soi veli bula tv a azai ba ka taka kal muchiang ngai lewa ati achang hian an mulo ti alanga an in ko po ton phak vek boksi a oi omlo deuh hlek zong ani adot lia chuan tunlai hun thleng po anula le kangwalin an lati ngam lo nu le pa pi le pu le chhung te bula ngai zong te ne na in poma info hi he thon thua hi chuan an ngam khat boka muak liani omreng line dalian tuala le cecilia te chu an in poma an bia nga le an ka a an info thu kan mu muak liani po khan khak ta lo chuan in vamoi em in vamu nom bermai em ala ti du chau te po hi mizo society ya chuan atak anga pum hari deu ti chuan zo chuan omile zo rama po chuti bok chuan a u mangai online anin pomin an info mai bok heta po hian mangai chuan atok to e kha kha bul in chan mai mai alani kha ti du chawa zo chuan ominu nu ko ki po in alo en kha a mangai hne na kalau en kha ve renga munom ka ti asin ati bok fate chu chutianga an omchuan hau tur zok ani laia hau aneka munom lo ti dai chu thilmoi lo tak ani a tin fate en koldan tur ni po in alang lo lai ora tu pa zoram le nu ko ki fanu zo chuan omite in nei zialung khwa in choi moina fam kim tak nen an lo dong songa party an lo or til ver chiam po kha thil om le tuk ani lem lo lai ora chu aizola apem khadei to a atupa phe chu aizol me dik tak ani to ani atupa te in nei chu zialunga ashwai chawa akhono tinan lo hua ka hunro pui tak an lo siam sakba ka ruai an lo bua saya parchi khengin an or tir ti kan mu a hei hi thil ni thei chu ani tho rualin a oi omna ain a oi om lo na bu khi ari jok khat ani ti chuan adot lia chuan atir lama muak lia ni le chhingi ti ti na a hian chhingi chuan cecilia i chung chang hiti hian a soya chutia achian te nena an inkum dam te ashil vek ngam chi ani chuan api aza alo khop chi ani chu atia chian te nena inkum na boruak pi te emo pu te po ni se hanshil siam siam chu thilpa ngai le chatak ani jok laia inza lo na lama asoi dai hi thil om lo tak ani atak taka kheng theilo pia lama he thon thu chatok lo na te mu tur a omboka cecilia ile api muak liani ti ti na hian sang mura soi angin isua kha pathian papa anilo pathian thu she em em mi charo pui tak ani mai atia kaushan dan chhung changin an no chuak hial ani ani soi reng reng rin ka kom lo ti kan mo boka he hi kaushan chen khatan chuan chiar tinuam lo tu le hel thei tak ani a he tiang lam zia fo lo hi a cha jok ni in alang he thon thu chat tok lo na le dikhle lai deu ti kan han tar lang to a chat na lam le he thon thu tinga inam tu lam lo khir ve le thung don ila lalming lian sai o hi character lama hena sang em em a apua khom dan de arem fel dan hian a thon thu ati anga atak taka thil khen ni om takin a chua ani character te hian he thon thu hi an kai shwai zok ati thei bokang practical criticism a te na man ro ami po alang chiang le a chiar tu te tiphur thei turin le shana ti zau turin court thu boy dar thang bunga that tu te chungchang a soina a tar langa twal that tu te ngai dam le mai thin hi an pathian thoi wang le an chat wang nilawin an boy pui peilo wanga angai pe a adik om le beauty contest lam aron soili azo na thak te impum khatnan miss chin lung bot se in lamani politics sungchang po soi buka vip pakha chuan lian hol ati dam lo mang ang po flight akian phal reng reng lo anua ero cheng sa khatin vote adon theinan ron tham atum le si chungchang ani athon thu pui tu ani rualin aze tildani ahlim omin miril rulak penan amang ti ila kan soi swal om lave tin ramle nam mangai na le da sa na lam patriotism chungchanga po hian na aron thok chale a dar soi veli chu nam dang son ani awangin a top khengin din mun cha a pedu lo nga rang tin mel cha in nal le ma se mizo me chia a kluk thei tak tak chuang lo nam feeling le mizo nam da sa na lalming liana hian mizo te thin lunga a tu ti in a soi thei bokang lian ho la mangin zo na khak mun shang shang a om te in unau nan mi chin lung wat sei atum achang po hian a sha thei bok mi pui chung kam ti ti na a chuan miss universe khang tur ni ta ila latin american

kazal tang ti la kan nga thlak tak ron sa tu kha filifan ai ani a si dur thang a pho ani kan hla pa ni na tan chuan sumion za tham puyan ama kana ti la sak ilongai thlang u

amma kana ti la kan ngai thlak tak ron sa tu kha sumeon za than puya ani kan la dot le tan chuan felifana in khuanu sam sui ti la asakilonga thlang.

tuna kan ngai thlak tak kha i bel pon ti la sumel zai than puya sak ani zan in leng zem ngai la ngai thlak huna kan lan hun hung berata chuan nakina ti la felifana sak ilo ngai thlang u.

0: na abik takin lal rawa thu hi anial na se zual bi ka
1: awa han thu lo tak angila kaltir kha tha sin zan khuwa in kan kar to a tui po adama kho chak lam zong te chon thlipui ron thok don ka chiang sak so putar sa chu ho tu tan po tlak nek love
2: chu ho tu tha ke du deu ni mo tu nge niang ho tu tlak de wai rin chu an hoi kol fang fang te ma se thiana kar ve pa la
0: pa hli ra bula lung kar tu chu chuanga ani a chuanga chuan pa hli ra ngai dan chu a chom puya tha lama chuan chuanga chu pa chen be tak hi ani a ma se fingle phakar tak ani thunga ani pon lal sia ma chunga ho tu tan chuan chalai deuh zok om turin a du a aruk tak phe chuan ama hi ni se a in ti hle ani
1: ho tu thalai so ki he long lal sia ma engkol tur ta cho i tom ngot bai ho tu thale ril ru lama harwang ro rel thiam le huai sen ma se helai mun ai ke chau he tiang au chho pui ngam un chun chu ka ni sia
2: in sei lu deu ti nem ni ho tu tha lama chak ringot nei hi ma so na ni lei ne mi fing le ram she hi lom dei re
1: nang so khi ni hi ho tu ni du chu chuanga ngai to ro kei lo chu nom lo kha voi thu poi kar tling pei lo ania tlak lo sim sim tui pui na len dai lo che nia
2: e lira tung e ho tu chu ni don ti la sian
0: chu tia lira le chuang an an long pu ber a che zonga an soi lai chu toni hian alo she pha a toni chu mi fiam thu du tak vmm nei lo ma se ril ru tha tak ani a lira le chuang abula chuan an shat phak ngei turin long thlun na shui sui mal mal pa chuan azai al ala
3: aya upa te za tia min an thu te oin zon fo ro pi pu te ro til lu ani aya upa te za tiam ro
1: a khang lang chuan toni he ta kher lo yani na va thok ro min biak lai ngai kha ngai thangai lo
3: kan ho tu ba ber in lo real ti chuan ke shat ve ngai lom thu shimin in van zak thei lo dun em em he le chen lal rava kai shwai na nuai ya ke ni tui pui fa te hi in lung ro te kin kan tho kho the yan ya kan sum don la a lok si lal ravan thia ka tina ne sha ta nei cha kan khwa le kan chung te po an kan zot zot hi chutakara tu ma kan in lo lawa thi po kan lo om lo hi hey bak bak a shwai tu cha ton shat nga na na na hi chu a lo tuk the ngai don lo ni hi
2: zot zot te chuan athil kalpui da hi malai to long kalkong ngai hi ra kan kul kan kula kar ni khata theng tur thakhat le chan ve kan thang zia hi
3: nangni ai na thiam ti sha ula ke ni ai upa le sha na nei thuk jok ani hi
1: lal ro vate ang tar a to hi ani na tangin chuk se ke ni tui bi fa te hi chu tui mai po ni lo van fa te hi kan ning chu le
3: eng ma hi in shelo
2: khi putar khen eng ma shelo zo
1: mi mol ni khi mi mol
0: an in nyal rak rak lai chuan long chong chung bera chang chuan lal rawale thoma chuan an thlir ringa
4: ho tu pa thlir le chuang hi an ril ru dik lo tlat mai an lano pang sia an pani phei khu chuan midang te fui porin buena an chok chuak thei mai long mo ra zuk kha wage
5: e thoma ni lowe an lung oi lo na hi chu a ke char char e ma ha u chuan an zual ka yang an na nau de wa khovel kal mang hi an thelo ni hi zani na that te win kan sri lange
0: thoma thin e ro thok thut chi an ya wangin lal rawa thu soi chu cha ti le ma se li ra te chian dun chu ha atum fana lal rawa akal sun ta mo ti a chuan thoma chu li ra te na tho na lam pan chuan akal thlatangut ngut maya li ra chu long kar tu dang panga te jinga chuan alo in shau samek hi ani a
4: palir chuang kim in zak chai na nge in purual he long ho tu ber hi a in tiamo tui pui fa tele kan khotana atho chan ve po hi in dam chu ngin in thok chuak lovange nangni ang thổ tắc tắc lệ trắng.

0: kha choi khaturin choi ula kaldu na le sum don na mun sang sang chau kan nei karinga chu wang chuan nitlak dona tuma tlai emo nga ngai emo om lovin helai mun a hian kanin mule vekang
1: zo thiar kar chu mun nuam tak le sum don na mun pui berani awangin engkim mai hi a om veke moti turani a tui pui fa te chu an long atang chuan an chuk khlata dia dia an kaldu na chewa chuan an kal ta sung sunga lira le chuanga po chu an tel ve a
2: chuanga milong hak ro khoi kaldon
3: helai bulvela hin thien ka neya ka ba mulo nge lai kan in mule don dia thil tha tok ka peng che
1: nile nga ma ni se se mual shana an ti hnuwa chuan ni po chuan tlak zai rel ve ta a vau kama chuan tui pui fa te chu an in tlar thapa thoma chuan an kim nge kim lo achiar me ka
0: in hlo kho lom nge ani karinga hei in khivur vur lomai ma se kim hun katia kan vain kan kim lo tlat mai lira kho gai chem pa
2: chuwa veng to nga min ngai ni mo
0: mi chan dan chu mi vatham lo ve
1: chutia thoma le hlira an in chan fak fak lai chuan chuanga chu tholop lopin arun tlana
3: karon tlan karon tlan mingai dam ru kong ka bawal om le kan kal thei toe tinge longa lo chung lok ta chu
0: e chutiang te la sei ngam chu le pie de win ngai ni in thien dun hian
4: ni lo ve thoma du tok ro win chu kan vain kan hlima kan loka naki na kan la sei ho don nia nam takin kan oma kan chung te point min ngai to e me mang o zai re langu kan sing kong te ala thui don si ya
1: tui pui fa te chuan zo thliar kar changa an thil le te chu anin mu hloma
5: kab kel thar hi mo in ti em
6: oi van mo em em ma se ke man kil zo kila nang ma ai chang kai ne zo karing khumo kalo kil ve chin
7: ke chu ke ma tan eng te wal ka leilo ma se kan nu ta tur puan ka leya a hlim don lutuk nu bera lim mi chuan kan hlim ani mai
2: ke zong tu kin ni chuak anga moi hne na thlen vat vat ka chak
0: kan chuk te bula thlen kan chak vek chuan i lut khom tong ule
1: an vai chuan an kholam pan tur chuan lal sia ma chu an khal chuak le ruah ruah maya
3: lira lira palir nakin dewa longmo a milo muro
2: ti tur te chu milla sil chule nang ma vai thom lian an milla ben pha tem zui
1: longmong lama chuan chuang ale lira chu thim thama an thu dun run maya
2: inge thil ka peng chi ti chu phor chuak la bur chung bi kha mi a that lo vai cho nak tu ai tuk chuan tur kai sak do chen yo
3: thalu tu kringot hey moi sin moi tiem
1: bur chung ami tui sing pat ek rong hi arun khai lang wa wa a lira chuan an keng ka nga makti mel deuh hian a en hu a
2: inge kha kha a rong te ka van mak ngil mul ve in tur ami
3: in tur te chu ni e ma se kan in tur ni lo tur ani hi lal ra vale thoma in tur an mu si ai si yanga an mu tui le tukanga an har chuak to ngai reng reng la bang
2: avan cha thi tak em o thien pa nge nge hi chu emi wang he ni mon ni le ge lo bo chu ni thil pe ka zonga ka lom per ni ang en ti ka nge ka nin ti do e mu na
3: phur ma ma thien pa kan che chuak trep to tu na hian kan long kal kong ngai bo ka kan let le do na ma se chu let na kong kan po chi a he long chunga thu nei na nei turin he tur hi thok do na marlama train kan hoang kan thu nei nain chu kong chu sam zo kan ti ti pui fa te rin na po kan nei zok ngai ka ring kan thu nil ngam tu ma nam to don lo
2: chu ani tu rei lo pol lok diam to ti nem ne
3: ni e ni e ni chin khan ka tai reng reng lei nem vau ka mai nin chhir lai khan longa ka lut ruwa lal ra vale tho mai tur thing pui chhon me ka tha ka lom tuna chuna nin me kang ti khan zoi zoin

0: tur na thoron langa ke ni chu hau tu te kan ni mai ha dam ta khan nom ro chepa
1: lal rawan an led le na kong tura arwa man an thlen don nai chuan lal rawale thoma chu an pindan achang chuan an run chuak reng reng lo maya lira te chian dun chuan an ram man na chu akal dik chhovin an shia a an lim ru khop maya chuang a phei chu longa ho tu din na muna ading feldiam to maya tui pui fa te hne na chuan ti hian a soita a
2: khai khai khai longai chhavek ro kan lal ro fa chuan a tar to em a fang le ni khuo po shiet mu mal lo fangin a aya kemin ruata lal shia male tui pui fa te chung a hau tu beratan ke chuang ki mahi ani na min pe ani chu wang chuan helong hi marlam hoin karule
3: ko oi lo lutuk do ta niang nang ker chu aruat lawang che
2: miruat lo se helal shia ma chin chena zungbun hi ga nei thei don em ni mimol ka thu oi lo emo kal zong a tong leinam chuan tui pui a the thak en niang in chiang em mar zong in kar ro
1: lal shia ma chin chya na jung bun meu alek chwa chuan midang jong chuan an hial ngam talawa athu pek ang chuan mar hoi zong in an in kar chan ta a lira chuan chuang a om na chuan chho ve in ma alak dan ve la chuan a in hial puya
4: jung bun po hi ilo rutel reng ani mo mishil mi alo maya ho tu gani dun do ne motia thun nei na ilo pum bil vek bik chule
2: ka na tho tam zok miu sia ni na sang ber ka chan lo ten nang te chu tho ma ni nei lu don ya
4: i han sak lo ve pat pat tak ho tu ber chu ke ma tur hi lo
1: an chian du na an in hial bap bap lai chuan mar lama chang chuan mar thi arun tle chia maya a tho khat na chuan long chu a khai khup don tamaya an vain an au chel chu la lira te chian dun po long bana an in wan tang dun sha ma long khal na fung yan be chu in chu in long chu herem tumin an be ya a sot si lo
4: khoi ke ma ka lo khalang
2: chu lo thiem lo ke ma ka khalang ku khala san ro
1: long kar tu chen khat pe chu thi in alen dor dora a chen an in hiam buka
5: kalu ka so analut tu chan tu ka ngai ka bon lei kha
6: a lo mu tuk so in tin ngei don a rom tin pei mup mup mai
7: kan ti bik don ani hi la ro thoma mi lo bu ru
3: la ka be ke kirani
1: zu vele longpin dan pui bera tang chuan lal rovale thoma anrun chuaka thoma chuan lira le chuanga chu apot leng do ra long khalna chu lal rova kuta ahlana kumtam tak lal shiama alo khal tu na chuan long om dan le her dan chu apian pui ni om takin a sia a darkar tam fe an be hnuwa chuan mar thit le atang chuan an chuak thei ta shama tui pui lo om an pel nu chuan lal rova chuan tui pui fa te ma chuan ti hian thu a soya
8: tui pui fa te u ti hian kalkong ngai ka thanfo chan chin sa to em e kong hi chu a nai te me mai ma se ma khi hi to nge nge ngai thunga rang khi ang mai mai ani ve lova he mar khi hi a te chung re ya anabi ka mitam ta kan lo thi na mun ani to reng ani mase wani thak tikin tuma na emem le nuna chan kan om lova alom ma ngai ila tuna china chuan ai u te thu ingai chang sra sram u chuanga lira tun hi avoi khatna atana ni hotu ten min pheruk na anilo chuwang chuan in rom manate nom tak chu kaman khalvik cheu thu thasei aso to lo china chuan atak nge ya zirtir hi angai le thin tuna kan thil to chang hian in zir tharula thatla hi chuan kan ngai dan te hi thaber anga ngai chang om te me mai ma se tom hriat nei to te atangin eng kima hian zirlai om zelani ti i hriang u ngai damen ni e lungrual takin hi hoang u khai
1: lirale chuang a chuan an ti swal chu an she chuaka
9: an zaka she ompo anti a lal ravan an panhi in thucha a shil chun zoma an in mu chuak nge nge a an va in an in lampanin in lungrual takin an in karzela
10: tunalem chan ngai nom takkan ngai thak ta kha tuipui fa te ti ani a aron chang tu te kha leram mangai le achiante chan mari aizolemi te anni ole tuna chuan min aula ti hla vanal sailavan thiam takmaya sakha ilongai thang u

hei akas vani aizolani zandar riat ani a len khom zai la ngai thla len khom zai ngai thla khun kan lo thleng le ta tun tuma hian khatla south mop te lorin mop ni te lorin hlo le apol te le ms donki makol ni le apol te zai kan ngai thla ho don ani abul tran nan khatla south mop unit 10 lungmin len ka thirning don lo ti la ansak ilo ngai thang u

tu na kan ngai thak tak kha khatla south mop unit 10 lungmin len ka thlirning don lo ti la an sakani tu na chuan malsom donki makol ni ms donki makol ni le apol ten ni tin ka hne na om rengang chelal pa ti la an sak ilo ngai thlang u

Omin lo sa tiyam ula. Kan recording at siyang siya lo, ani oma, tuna na chuan, katlasaut emu pi unit ten, mang an na kato te, zi nga ti la, ansakilaw nga tlang u.

mang anna ka to te jinga ti la kan ngai thlak tak ron sa tu te kha khat la south mop unit te ani tuna chuan knang nichina kan ngai thlak thei tak lo lal rin hlua le apol ten ka thlarau i chandam tu ni hne na.

kachandam tunin he na ti lakan ngai thlak tak ron satu te kha dalrin lua le apol te anni tuna chuan ms tem ki ma kolni le apol ten ka hal hel zion khopui thar ti an sakilongai thlang u.

ka ngak le zion khopui 30 la kan ngai thlak tak ron satu te kha ms dongki makol ni le apol te anni tuna chuan larin hlua le apol ten nangni chandam fa te u thor nangni chandam fa te thoru ti lan sakilong a thlang u

Oh isu mi kal pel su ti la kan ngai thlak tak ron sa tu kha bbk lian khuma ania thlui jun thla chunga la than lar zual parhet na din mun hau tu ani tuna chuan lalpa amak ka ti thrin ti la lo rem thangi pau tu sakan ngai thla anga helai hi pasari na din mun hau tu ani tunai lo ngai thlang u

0: tun chu mu faina be pui swas baratuna chuan chen dun ti ti kan ngai thadona an thu pui tur chu faina le khisel na in kung kai dan ti ani hun mang turin aizol chon pui mi te larin dikale larin tluangi te ilo somang u
1: tun chu ma chuan faina le khisel na in kung kai dan ti hi kan thiam mang to kin kan non soi do na faina le khisel na hi thil in zom khlat pakhat tel lova a pakhat zok om theilo ati thai ome mishing de risel na kong a hian faina hi abul thut le apoi mo ber te jinga mi ania anin kung kai na hi kan dam na ler kan risel na ta na lung phum bul pui ber ani ti te poin soi ta ila ain kung kai na hi kan moi na atan ani mai sathli alowa na na shik kai thai na tur la ka min veng tu tur le nun tlo tak von reng na atana mechanism che khat poi mo takani a keimani le kan bul vera dan na shik bol lo le allergy thlen thei thil omte tiklem tu ani awangin faina hi mihring taksa kan taksa selna direct taka ngong nei thil veng tu atan manrupui mo ber pakhat ani ti tepon kan soi thayang
2: ni e apui mo khop me ni e faina le shi selna po hi ain kung kai dan kanun soi do ni a hey dat na shiklaka kanin ven na meba ka hianin faina hian i boruak shisel na kunga mun poimo tak achanga entirnan kanin chung boruak te hi faina lama ain ngatna sa em em ti kan sha de chula vai vut noi lawleng chin te mu kanin chung le pon lama te po anyang i chutiang meba ka chuan ran nung thi lo om te tin kan in chunga mun gilkhor lo hmuar te le volatile organic compounds kan ti ang me chi mu khatyang rong te varnish kan ti te chuat no na hlo te ran nung hlo kan ti ang chi rim na tak tak om khom te hianin nat na chalo asthma kan ti te allergy te le thok na lama harsat na re tak min thlen thei tu thlo om tak min thlen thei tu chak tak ani awangin i kha kha i ala om em em a i chuba ka chuanin chen na hmun thiang hlim le na tho na hmun te chuan i kan ril rulama hrisel na chhazok min siam ani ti kha kan sia tangaya i achhan chu i boruak bol lo le thil bol lo om lo na te hmuna chuanin kan stress level po kha alo niam china tin kan nei twana te po kha alo zang khai zokin alo cha zokani chu ti chuanin e kan bil ru lam thleng khanin e nasat takin ngong kha alo nei zoka chu wang chuanin kan fai chuan kan shisel chuanin e finally shisel na kha alo in zom tlat ani ti kha kan sha da poi mo le ka shan
1: adi khop mai tin hemi finer finally shisel na in kung ka ina hi abi takin kan khotlaanga kan nun hona konga te poina poimo khop maya
2: adikcha
1: wantlang anga hei kan faina wantlang faina kan hanti and then nan tui khurte tin tui connection thlengna niang chu chu anga tui thiang hlim te tin bollo paina thata ka kan enkol le tin bazara kan eile in thlai kan zorte tin kan chokme turte mo thiang hlim taka enkol tur heng kan malak na kong sang sanga te po hianin hi heng ang chi te po hi khotlang mi pui risel na thlen tu poimo bertezing ami anin ka hria tin o faina von rang te po hi hi mimal anga kan dam rei le kan risel na thlen tu ani ba ka khotlang pum hua pa risel na atana kan investment poimo tak pakhat ani boka faina von nun that hi risel ta ka nom theina kong ol sam le tangkai ber pakhat ani in ka hria faina hi

0: kan soi to angin kan taksa nat na laka veng tu kho angin angai thei bokin ka hria
1: ni e poi mo lu tu kha kha finally she sel na ain zom dan tlang pui kha han soi don ta ila kan thil ve deu deu kha i apakhat na chuanin e le in lama hianin i poi mo hle in ka sha kanin enkol ulukangain ka sha a mishing hianin tui kan mamu tamber ania i tui thiang him man hi kan chi sel na bul pui ber ani bukin ka sha a chungtia chuanin he kan tui da na mun te kan von fai kha angaya kan von fai lo chuan i nat na shit te apung du hle a tui changa i tui thiang him lawa changa nat na lo om thei tam tak te po i a om ani khang khanin i nat na tam tak kha min thlen na sa em em a tin i kan chu me kan le te khang te kha kan ulukangaya chu me kan le te chuanin i silfai meila anilawa i kan kan thian pop popa i silfai lem lawa i kan siam hal kha chuanin khang chu me a te po khanin nat na chhalau tam tak kha arun thlen theia tin pesticides kan ti te khang te po kha alokai pal the ni chung chuanin kan chi sel na kha i ahmong theyani pesticides ke ma ni na kan lo lak lu chuan mihring tan a hlaom em em a ti chuanin finally she sel na inzom na langsar tak dang le chu kan e le ina khan ani kan ti to khamo chung anga chuanin kan chaw le chu me siam na mun thleng khanin kan ti fai tur ani kan in o kan chauka kan siam na mun khamo khata khan kan e in athiang hlimanga kan tui in tur athiang hlimanga ti chuan chung zong zong chu kan ti thiang hlim chuanin zun thlum kan ti mo tui changa i nat na lo chua the cholera kan ti typhoid kan ti pum nat na chi shang shang kha khang laka khanin min veng thei donin ka sian
0: nia adot le a chuanin in soita ka chuan ki hemi shikai mo infection thil tele nat nat danga kan in ven nang te po hi faina hian angong em em maya hi heng kan fai chuan heng nat na trik tri sang rang ang te hi I ti dar le a kai chho na konga hian I kan in veng thei dona bacteria tele virus ang chi nat na trik te hi mun tina an om kan ti thai yang chu mo amaro chu apoi mo lai chu I kan taksa ina asik tam lai kan khoi tam lai mo anga khanan cheng tam du em em a heng ang chi kong ka kan ti te kan phone te tin enge in chunga chun kan counter top kan ti ang chi mo kan dokan kan han hun chung ak nga te hianin an tam du khop mai chu wang chun ni chnei so yang dau khanin ni choka fai kan ti ang chi khan kan in chung hrim hrim kha kan chet lat tam na lai kha kan ti fai ya kut kan sil pai abikin mo kan kut kan sil pai hian nat na shrik in tha pung tur le in kai chong tur in kan in kai chon na konga hian kan in veng thei em em maya chu tiang chon nat na shrik kha atlem na na chuan mo hen kan mui te kan nar te kan mit le kan kalu tur te hi I aveng anga
1: kut sila po kut sila khan chung chang a khan kut sil tam luat kha
0: um lo kha te nga chuan mo a chan chu kan kutina khoi tam I kan kutin thila khoi tam bera chu ta chuan kan kutin kan taksa khoi tam le chu kan mui mo thil kan eya kan ka kan khoi te tin kan mit te kan nar te kham kha ni kha ta tang kha nin na na shri kha alu tol sam em em mai ni chuan in I pakhat le a chuan kan soitel du chu faina hian I kan in level kan faina hian in tho si le ran nung in thla put na avenga hei hi chu mai tin deuh tho in kan hriat ka ringa maro chu sharing chung hian in I in thla da hi ol em em maya I abikin kan in le a chevel bol lo bo ma te emo I thil tui hnang thil tui tling mo khang ang te tin ba ka nom nok I bol lo tak tak ka ra hian thosi anin thla pung du bi em em maya I chung chuan in I kan ria thau ang in dengi te malaria te tin chicken gunia kan ti te I khang zong zong kha I enge ati pung thaya chu wang chuan khang kha kan in le a chevel tui tling te nom nok te kan ti fai pa ya kan enge kan enkol that chuan I khang ang zong zong na kha kan in veng thei do na I khang ang nat na thlen thei tu hri tha lo ran nung te kha kan hmat bo thei don ni in lang chuan adot le a chuan ne china kan soi to tho kut sil kha mo kut sil tam luat om lo I ti kha adik che in ka hri a I kan kut hi tan nat na hri tam na mun berani a tam na hei kan ku ta han ron aron tam ringot lawa thil kan khoi tam na ni wangin mo chu wang chuan kan choi ma te tin toilet kan man zo kan in thiar zo te mo tin enge mo I man rua le bung ro kan khoi zo piang khan kut silta ila chung chuan hei ritlang kan ti te mo pum na nat na dang tam tak te hi aveng thei donani chuan kan soi tong thau khan kan in chung le kan hun ma in le che vel fai taka von khang kha ani tel bokanga chuan khatenga kan ti chuan I kan risel na konga sa takin khong ani dona a chan chu I balte bol hlo le thil kan ei bang noi kan paite po hian mo I heng ran nung thalo te tin sajulam chi te a hip em em maya heng ang ran nung le saju kan han ti te po hi na na keng tel thei an ni a an se thei boka tin I kan ei turang ti bol hlo thei boka ni chu wang chuan I kan in kan chen na mun ma kan che vel rim rim kan ti fa hian heng ang chi I ran nung kan han soi to ang chi kan in chung om lo tura kan duang chi ta khamo khang ang ron ru atur kha kan dal do na chung chuan in I kan in chung bo ruak te po atu selanga ke ma ni po kan ru sel pha do na ni
1: ni e apui mo khop me I karil ru lo om chu tu na I soi na enga khan in I fai poi mo zia I kan in zir tir war achula tin hey basic deu deu po kha po kha kan lo chin thaili angain
0: ka sian
1: chu chu chu chu ta chuanin ka ril rual ron lang chu taksa in won fai ko ngai han kan har tharli angain ka sia a ti meyang kan har thar lawe ka ti na nilawin kan taksa hi hei shilu na kong pui merani ti hi kan sia tharanga ya chu wangin kan in ten fai reng hi apui mo a kan sia ta chul em ema chung zinga chuanin hano tehi apoi mo em em ani ha le ka chung kha afai nga ya ha le ka chung afai lo chuan thin nat na a thlen theia tin ha afai lo chuan ha achang khanin ru lam dat na thleng khanin I tin kan thwa thleng khanin a chan chu kan ha chunga khan thling a oma kha khanin kan nerve te kan thwa thleng khanin a zu khoi poi thei awang khanin hangnge te po kha I a khen I khang kha aven vek the ni mo ha le ka kan ti fai phot chuan tin chumi me pya lama chuanin kan mai te kan kut te po kha na chinai soi ang bo khan kan mai te po kan kut te po kha kan silfaya kan in von fai poi mo ani lo chuanin I kan vun skin disease kan ti ang chi te po kha a khen theya na na chalo zo kha I aron khen the ni tin I chumi lo lea chuanin inbual hi poimo em ema kan inbual zia tur nia ni tin inbual te hi chu du thu sam ania amairo chu kan she chha wanga I tuilama te kan harse em ema tiro kan khusak na hun kha a I ain an lawa wang khanin amairo chu ni tin insil hi chu acha ka ti skin disease laka te tin kan lo rim che theya rim chia ne laka te po kan in ven ve kha angaya ni mo taksa chau ni lawin khang jong jong khanin kan bilru kha I alau ngung ve ka chu wang chuanin shishchel na apo hianin I ke mani personal hygiene hianin I thui tak chu ngung anein ka sha
0: tuna a top lamai ron soi jeu khamo I kan taksa chau ni lawin kan rilu lampo resel na apoi mo iron ti khamo khanga kha I chan soi zom le kan tua aba shim shim min tuna kan han soi ang chi te po I nichi nei soi ang khan basic tak tak ani ama ro chu kan in zir tir reng hi nga ya I heng bak chu I thil dang fai na kan han ti hian thil dang te chem om lo chu wang chon tung tuma po hian in tam tak alangai thatu te po in heng ta chu kan hret sa lom kan ti mai thei ama ro chu kan hriat reng lai hian
1: lovin tha na
0: mei hi a ol lut tuk chunga ba nga ron soi thar te po kan ni han ti tai la I han soi zom tai la kan ril ru hre sel na kan mental well being kan ti hi mo I heng hi I hre sel na nen po hian a in zom khop mai a kan fai na kan fa fai na hian in kan tak sa chok apui lawa I chene se khan kan thluak po apui boka I mi then khat tan chuan ne chi na tir lama kan soi to a kan pin dan nok le enge bal tak tak te hian in kan stress te mo ril ru ha na te I min siam thaya tin I kan pin dan le o kan room
1: shum shum te o
0: chu chu lom
1: room te in chung te an fai lo hi chan an me a hian pe a lo tlak the ni chu mo
0: o chu nga wang chuan ne I kan pin dan kan room te a fai chuan a fai a lo thiang lim chuan kan ril ru te ati ha da mani kei ma ni mai ba ka kan chung te po tu nei se ang mo kan kan nu le pa te mo kan pi le pu te po niang chu I kan taksa po ha dam pha em em a I chen na ta na kan du thu sam anga fai le thiang lim a um thei lo mai thei a ama ro chu kan san soi ang chi thil te nau tak tak I in sil pe te bung ruwa ti fai pe te mo le kan in chung le kan che vel fel fai taka thianglim taka rem fel ang chi te kha ang zong zong kha I khriselo

0: chen tu da na shikla om tak tak te la ka kha nga wa hang an tlem the ya chuan kan tak sa le ril ru hse ta ka kan von the na dan ol sam tak ani boka I mun fel fai le thiang lim ta ka kan om hian ril ru a ha dama I kei ma ni po kan lo jang kha ya chuti nilawa mun bol hlo le nok ne wa kan om chuan kan ru a ha in kei ma ni po kan stress in kan hnual fo thei jo kani mo
1: adikcha kha kha tin I ka ngai poi model le pakha chu fine hi mani chamin lauti theimya lawani chu mo khotlang pum hwa pa I ti ngai ani a a hu hawa a zawaya ti ngai chantlan ngai ani chu bang chuanin kan bol hlo pe dan a te hianin I kan fim khur angaya I he hianin kan bol hlo pe dan a te hianin kan shi sel na nen khanin alawin zom tlatani chu bol hlo kan han hale mo kan han pe dar emo hi chuanin kan bawruak le kan che vel te kha kan noti bol hlo ania a khu chang te khan ti chuanin chu chuanin nat na tam takha aron thlen the ani ati dar the ti kha kan sha ta cha he I aizola chuan veng tina chuanin kan ni cheu to ka ringa joy theile joy theilo pe ni kan nei shang chawang tin plastic pe ni te glass pe ni te khang zong zong kha awmanga I achina hi chuanin timeyang I bol lo a atroi thei pe ni ya te khanin atroi theilo plastic lo pe thlan kha nom china ni chu khang te kha khang tiang te kha tilawila khang tiang kan ti kha chuan mani kanin bum ti na ni mei joy thei pe na hmuna khan anwa pai don sia I wang chuanin plastic pe ni a chan plastic khap pai mai la khang zung zung khanin nat na chalo la ka khan min veng dona tin pai hun an ti a khan pai la kan bol lo le kan thli te kha I pai na hmuna khan pai mai la ani lo chuanin I shi chalo la ka khanin I kan him thei don lawa kha kha kan ti tur ani kan kan zawai kan ti tur kan duty ani ti kha kan pum thiam kha angai em em a
0: tin chuan ya chuan khana ta khan hang enge kan lo injep lo kanga tu na khotlang enge veng ang te khu ang te bol kan song bol dan chung chang han soi chak de mai kan nei boka kei pon I hei aizola chon khu ta tui rial lama bol lo pein mun kan nei ya tin kho sang sanga po bel bol lo pein mun kan nei to mai thaya he nga te po yan le lama chon tu nei soi chi kha troi thei le thei lo chung chang han kan zom tha lo khop mai ya I mithiam jokte ronin sarkarin bolho song boldan tur fel fai tak min siam chaka abigin khopui aizola phaichon mo khopui danga te poninga district danga te po maro chu ami pui bokhen kan zom thalawa tin entirnan khulaya then khat po in kan muto in karinga ebenezer adam do ino ma khulaya khon new capital complex langa khon a thanglo ka loya oma kakalpi kakalapia ngen khulai ko ka entry na khulai lui te khu chaklama tanga bolho paya wanga bol lo aniti khu chiang lu to ka dam do in bul mai na bok le nga la tin dam do in kota te thing pui dor te ain tlar phei thu ta khang zong zong a han kan thi zong zong kha lu ya han luang lut ani bera chuan khu lama khu mi lui khu ti khuan tui thum lama kal thla ti khan tlong lu ya zuk po a mo khu la ya kan bol lo pe le kan ti trop te khuan a thang lama kho sa te khisial na ko nga a mong e me me bo khu la lui te khu kan defy lo le kan en kol lo lut ke khu ke lo ve kala ve chi na chu lai te chu karan ro lo kan
1: adik lu tu kha kha ni e I kan thi te po kha I ke ma ni po ina kan ti kan control ve kha ngai ni chu wang chuan in I he he han let le ta ila kan in chung a te internan he khwa alo wara boruak alo len lu khanin I kha kha boruak alo lu khanin he kan ventilation a chang te in mo o kan han hung khan zinga kan han hunga kha khanin boruak charon lu ta shi sel na ta na cha em em a boruak chia di khanin kan chwa tira I shikle thosi te kha I an om du lo zok pon kangai ke ma chuan mo in chunga entinan he
0: ip le lutuk reng te
1: in khar khip lutuk hi chu a chalo bo rak chalo a khan kan in khung reng ani chu in chunga vut noye mo he bol lo ran multe mo ran nei chi te chuan kan sha anga ran multe kan nga em ema te chuan muar ang chi thil te nau lutuk ang chi I mita kan hmu theilo ang te kha heng thil te hianin kan lung lama khan hong na sa taka nei the ti kan sha ta cha a tho ha te khu te tin thok lama har satna nei I te po kha khang kha nan ho em em a allergy emo asthma emo te po kha ve a ol em em ani chu wang chuanin I om na mun fai taka von reng kha apoi mo ani chu wang chuanin thok lama ha damna

0: sia manga kan in chunga thoveng chuanin kan lung tan alo shi sel bok ton ani
1: ni e tin kan nun phung mo kan nun dan phung shim shima hianin i faina apoi mo em ema i tunai soi to ang khan in chung faile borok thiang lim kan nei chuan i thok lama mo kan lung lama i hrisel na min pe nga tin i chumi kan ti chuan kan khotlang van tlanga kan nun ho na konga mo i keima ni in chung faina kan nei poi mo chuan thenom kho veng te kan khotlang nun dan kan nun ho na konga faina kan ngai poi mo em em anga i khatiang khan i in chung atang in
0: van tlang dam nan shi sia nan chuan mani bil bil khan ati theilo
1: khotlanga ngong thata ka nei pokanga chu chun rampu ma khong nga nei ngei pokanga khotin veng tenin faina kan ngai poi mo chuan chu anga chun engi mo changa shupui ron len chang ko in i adar chak natur kha khotin veng tin khan kan lo veng ti do ti na ani don ta chung chuan rama ram mi pui te a hrisel na te dam rei na te a then thei na chans kha sang tak kan nei ani
0: ni e i faina hi nun phunga kan nei chuan kan ril ru po a hriselanga hun vun dikle in thunun na self discipline kan ti hi mo tiang hi min zir tir bok don ani chuwang chuanin mihring hrisel na chu taksa chap ni lovin ril ru le kan nun phung dik ani tel boka fai taka om tum tlat mi chu an nun dana fel faya an nun a hlimin an hrisel zok chin ani chuwang chuanin i kan nuna hianin kan fai don chuan i discipline kan nei angaya i ti dan phunga kan nei angaya ngaya kan nei ngaya ngaya kan nei lo chuanin i khang zong zong i kan soi ang chi si se na kong an min chuai thei don lawa ni i kan nun alu chuanin engma thil cha a then don lawa i khang kan soi tak zong zong te antinan i kan in le lo ti fai te khotlang pum ma kan ti tur kan duty te tin kan bol ho pe dan te na china kan soi ta kan ei tur ti thiang him te khang khanin nat na laka e kan min venga nga hrisel na kongan min pui zok don ani ti kha shat kha apoi mo kati hle mei discipline kha kan nei anga ni kha ni hrisel tur chuan
1: te reng mai i faina kan han ti hen faina hrim hrim hi thil kan vati satlia le kan va thok emo kan in ti fai satlia rengwa thi ni lova i kan dam natura hrisel na dam doi kan ti mo preventive medicine kan ti ang si poi mo takani a hrisel lo tan chuan dam doi manga kan ni an ko langa ya mo chumi kan ve na tur chu faina ani chu wang chuan faina mi mala le chung ko khotlanga kan han ti ang chi zong zong kha i hrisel na dam doi poi mo tak mai ni a chu tiang chuan i a top bara kan soi du chu faina hi hrisel na bul ani ya an soi fo thin hi adik tak zeta fai taka in thiar te ma ni taksa in en kola kut sil in bual ti zong zong tin ei le in thiang hlim taka von kan ti te tin in le lo fai taka en kol kan ti te hi dam boy man to tak tak kan ai na hlok zo ka mo tin a hau tak lo om zia chu a om zia bera chuan i he ta chung kwa re thei ber atanga hausa ber thlenga
0: kan ti thei ni
1: tam doi man to tak tak in en kol ni lova ol sam taka risel kan du chuan faina kan von nun reng kha ani
2: tuna kan ngai thak ta kha faina le risel ne in kung kai dan ti pui manga chen tun ti ti ani a kun mang tu te kha lerin di kale lerin tuang i chan pui ai zo la mi te ani zai lo ngai thak

zo sa puin an moi kan ngai thak tak sa tu khol sang suri sai lo ani chu ti zong chu tun chum fine be pui swas bharat huna kan ngai thak thei chu ani ta akashwani aizol atang pon chu ani